Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na uhain riba, na awadi ani monyam apuye wosu. Na shre, isum bekata asase so, na isum kabi akata amain so. Nansu awadi bepuye wosu, na nini monyam abetedi. Amen.

na mu propu ayon sama adum ni adoy ayon sama ebradi ebradi mayem preyi enyo kwata

namo famo akoma nyina mra ewrade nyankopon che oye mo promufo ni woto jamisini kuche fu na natoya.

0: bɛyɛ wasere wana wase awona tɛ wase wo yɛ bɛnyine wote ho fa yato di ana Jesus na wo yadeɛ yi
1: bidia
0: pra kɔpɛ sɛ wo de wakɔma no mɛte na to pra kɔpɛ ɔwa ɔbɛyɛ ade nyina fɛfɛfɛ Yo wo no na wo ne sa sem o nya mi mi sum employ at yes ye nyankopon atom no negative no negative sa papa na fem.

so person she say nipa won kai na wa so ma wo be ma wo ni no de wa ko me so o bi kai se na mi po ayo bi bi ama me je bo ni ayo po ka de na mi ayo e me si kan ko o da sori o na ko ma so a

wacha padie kesiye pia bidi seja padie we yesu siye ye ebi seja padie ne pwote echa padie ni asafwe radie.